0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Kinansela ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa susunod na Martes, July 14. Ayon sa korte, ito'y matapos na sinabi ng mga partido at kalahok sa kaso na wala pa silang mga partikular na usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Nakatakda ang susunod na status conference sa kaso sa September 16, habang magsisimula naman ang paglilitis sa November 30. Nananatili sa ICC Detention Facility si Duterte at naharap sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng ipinatupad niyang drug war nung siya'y Pangulo at sa ilalim umano ng Davao Death Squad.
3: Itigil muna ang pamumulitika. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte na nagsabing sariling interes sa politika lang umano ang totoong pakay ng panawagan para sa transparency at accountability. Pinalagan ito ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na sinabing hindi pamumulitika kundi pananagutan ang layunin ng impeachment trial ni Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
4: Sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan.
3: May panawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan matapos simulan itong Lunes ang kanyang impeachment trial.
4: Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Tutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan.